0: La barika koma oti ni oti sui de baraki barani bieso fako projet bo itungonina imini woro wa ashechebo yefre 2ADL sava ir soufa anzama bobri ni kakaki atinte awurum fakoma mbaram ni bieso bo woro wano otinu nyine awurumbe wo yenzara pepishin bere oti sui de tsuma nyini awurumbe wo ye de dokeni bo atu uja meta aburunu ati sonobo awo wanu wara ajidanshe ka sono wo woro wanu fako mandim imunesu fako iborokono fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu berebe budam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekere sanga kunguni fako wo woro wasu wo woro wa ike yengotika ama mobuno itima yati niningo nituni ayo yiwa pafiti ONG ba sheshe do Poker, Diakonia, Padre Niger, ni Gore Institute, ni AFD, Irregulari, Issei Jufanoa, Yenin Gondin Sutua. O tissu de un barani bieso gando form mogu form chamonga form sagbebo form bawu kadashi kadashibo ikrika atimieba ni kadashibo ukurofashu ka waroti motishina ikurubuka na mbatuma mkokara na yakorofanie yelafienu na ikurubuka ya fako na saraso na ikurubuka ya na yakurushi yegina abri
1: Anko yo ambam bawu kadashi kienbe bawu bani fako gina iken ablana ni nuke. Nye sanga nan shinri amunyanye atin fofore be ampa yo bawu kadashi pama bawo.
0: Kana yakuronya kadashibo ikirika yeti mieba odakaka yenya bawu kadashi ni kadashibo odakaka ibuka sube nje alama bawu kadashi po umfako baraki jumayobri prefecture na akuro konya labari tashi dofabuka su
1: Kana anya mieba de kadashini cheshe ukadashini su na afako shi jumayobri bebubuko na anya nyini kadashini
0: Kana ako kadashimbo ikirika ati togo nyeba nyobri. Oda kaka na kurushinu kadashibi akuro bite na afako kadashi nyobri. Nyinishi kadashibi ufa modo na akuro bite ikashi arikembebo buba furuka badi ahi kadashini mbo ikirika ati nyeba ndi. Ito sangasu bukuru nati ama warenu na buba cheshe nyine kadashi ngo wasu famam. Nyine dati andodo meri jumabri form ni eshimba. Bambo buyo ba ukadashi ni baraki juma brifom nya ukadashi mbo bukuro fabo fere uduma ibuka na yekuro yo ye juma mchashi yekuro yo ye jina brikanda na yekuro buka fako ye nye mwokoso ma amunda awirisu anye nye shi fako nyine kadashi ngyo waso kana anyamfa angu fa ula nube
1: Ahi nwanyen be ansuti ni iti pish ni asheshen be iwula isa ijufanu na bujuman kare koroyo msek iti bude nwanyewa.
2: Zarabara Zarabieso Yandi Ahorma Nefabuka Yembam Karakosu Ansansi Yinanti Kayo Bribambaka Ye Bapaba Nzarafebe Ibuka Yembam Fako Fambesu Irila Shegumayo Latrik Leo Ama Umembam Bebula Soburu Karashi Ni Soburu Nizan De Karashi Kobu Kayo Bribambaka Mbe Yepre Universite Nabuti Etudiamne Yefahi Labarumpamam Nansansi Nanti Ka Bateke Kayo Bribambaka Fe Petit centre de formation. Yepre TTE et Wanzara Feo Aqua Dede Nzara Kunope Yayo Nine Karana. Nine Mai Sutekia no neba neba kreduma adena yekurson son nyine jumani. Boson sanzo juma nyina wurun nodam. Latrik juman. Somo mo o sobam bakam de latrik wula wa ekunu shiriya nyonyon wa kere papati boson sonido. Yema shinbe e jo sonin niki pa mea. Oyande son son e wula do. Nishimbe yepa wye ne kuru dina iyo juma pameyani. Yepre yiri energie solaire photovoltaïque. Aya urumbe pre CTE we uwako sansondo. Ifite ni famu kwa alekira kwa dama bukiribu kebe bukaba yu juma ungo. Ite haka bukuru kebe akareyo. Ni yanti kashi juma yu wanu. Nama tiyo iti tanyo wiwoda. Nyene tanyone ya foshema kikiri su detane. Yiri laka kebe awurung bumbung bumbung na bukuru ula. La trik noni igina bera yirite afoku na yande kalachimbe pre sefa. Tanyo su dene. Atson son awuru de latrik ulam son bumbung dem ni juma yu bumbung bumbung latrik ulanu. Na buka machine mbe yenga ikini niki ula yesom nune akaka kisansen I ula. Fako yeshibi ikakinati yue de atinsu. Bupa yue na bupa kini kere kwa pati noni. Ikere kake buka sube kebe buwi isku juma. To yiri iti afon zan be aywe na akuru fitido. Bubo karakere bu njini awuru nudo koka yobri nudo. Nasara sarabur ni kuno ili nyo. Ahi afu akwi nyo afu abra nyo ni injenu. Ya toko tanangunda nzo ati labarne osunu ko waromoni titika afu babe uko njiwu njini juma nudo. Ame yoki ne ngwati ne kurukonya njina akoromani mame ishi yaki ya uu. Ye kuruka eti labar mbukasu ikunu gwere bukasu. Ayandi kuruka akara uduma neka njini lamba mni ikere kwa pati iwo wanonu na akurunya anokba ula na ati labari chachiko akara uduma njini kayo brinu na akurubako kara nyene awuru nudo abrangona ni ku abrashani ku abrangona ni nu ko abrangona ni moche abrasani na abrasani ku abrasani ku ahia awuru mbe yesu kebere na kuruka kokoro duma ele karashi bitafo bewo awuru pan nudo ama awon agoda wanbi de kebe buto ayirin ba na free pharmacy sawarni inyuru bere penga nzanga bibliotheque da wanle ye karashi bitafo tanshidong munda ni kurudia ni Dekebe woyu dakaka ade adamande. Ama angume ya uru nudobe fri. Siti ui. Doyiri. Usunsuni kurubayo. Alekira kwabe. Yekere kunkun kurudi na panu. Itiso. Yetieno. Ne yekiri emba amikuma. Adena mana. Bukurudi inapa.
3: Uroni ibayo. Niwa ibayo.
4: Ye kwa kujo. Upiele. Nekibo aluwa na ato chashia. Nyawanti yo popoko. Nobu pumchashi.

0: La bari pa koma oti ni oti sui de baraki barani bieso. Fako proje bo itungonina imini owolo wa asheshe bo yefre 2ADL savan. Yir soufa anzama bo obri ni kakaki atinte awurum. Fako ma mbaram ni mbieso bo owolo wano. Oti nu nini awurumbe wo yenzara pepishin bere. Oti sui de tukma nini awurumbe wo ye de doke ni bo atu uja meta aburunu. Ati sonobo awo Wano wara adidanshe ka sono wo wano fako mandimu imunesu fako iborokono fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu brebe budam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekere sanga tunguni fako wo wasu wo wa ike yengo tika ama mobuno itima yati niningo nituni ayo iwa fafiti ONG ba sheshe do Poker, Diakonia, Padre Niger, Ni Gori Institute, Ni AFD, Irregulari, Ise Jufanoa, Yenin Gondin Sutua. O tissu de un barani bieso gando form mogu form chamonga form sagebo form bawu kadashi kadashibo ikrika atimieba ni kadashibo ukurofa shuka waroti motishina ikurubuka na mbatuma mkokara na yekurofa nye yelafienu na ikurubuka ya fako na saraso na ikurubuka ya na yekurushi yegina abri
1: Anko yo ambam bawu kadashi kienbe bawu bani fako gina iken ablana ni nu kien. Minye sanga nan shinri amunyanye atin fofore be ampa yo bawu kadashi pama bawo.
0: Kana yekuronya kadashibo ikirika yeti mieba. Odakaka yenya bawu kadashi. Nye kadashibo odakaka ibuka sube. Nje alama bawu kadashi. Fo ungu fako baraki jumayobri prefecture na akuro konya labari tashi dofabuka su.
1: Kana anya mieba de kadashini. Cheshe u kadashimisu na afako shi jumayobri bebubuko na anya nini kadashini.
0: Kana ako kadashimbo ikirika ati dogo nyeba nyobri. Oda kaka na kurushinu kadashibi akro bite na afako kadashi nyobri. Nishi kadashibi ufa modo na akro bite itashi arikembebo buba furo kabade ahi kadashimbo ikirika ati nyeba nde. Iko sangasu bukoro nati ama warenu na buba cheshe nyine kadashi ngo waso fama. Nyine dati andodo meri nyobri fom ni eshimbo. Bambo buyo ba ukadashi ni baraki juma wabrifom. Nya ukadashi mbo bukuro fabo feri uduma. Ibuka na yekuro yo ye juma mchashi. Yekuro yo ye jina abrikanda. Na yekuro buka fako ye nye mwokoso. Ma amunda awirisu anye nye shi fako nyine kadashi nyo wasu. Kana anyamfa angu faula nube.
1: Ahi nwanye be ansuti ni iti pis ni asheshe mbe iwula isa ikifanu na bujuman kare koroyo msek iti bude nwanye wa.
2: Zarabara zarabieso yandi ahorma nepa buka yemba mukarakosu ansansi yinanti kayo breba mpaka ye bapaba nzarafebe ibuka yemba mpako fambesu irila sheguma yo latrike leo ama ume mba mbebula soburu karashi ni soburu ni zande karashi kobu kayo breba mpaka mbe yepre universite nabuti etudiamni yepahi labara mpamam nansansi nanti kabateke kayo breba mpaka fe iti centre de formation yepre tte e wonzara fe o akwa dede nzara kuno fe ya yo nyine karana nyine mai sute ke ya no ne ba ne ba kare duma adena ye kuro sonson nyine juma ne mo sonson zo juma nyina wuru nuda la trick juma so mo mo o so ba mbaka mde la trick wula wa e kuno shiria nyonyon wa kare papati bo sonson do ye machine mbe e jo so ni niki pa mea o yande sonson e wula do ni shimbe ye pa wie ne kuro dina iyo juma pa mayani ye pre yiri énergie solaire photovoltaïque aya urumbe pre cte we owa konsonson do ifite ni fam kwa alekira kwa dama bukiribu kebe bukaba yo juma ngo ite aka bukuru kebe akere yo ni anti kashi juma yo wanu nana tio iti tanyo iwoda yene tanyo ne ya fo shema kikiri su detane yiri laka kebe awurun gbungbun gbungbun na bukula la trek noni igina bara yiri ta fo kuna yande kala chimbe prese fa tanyo su deni a ton son awuru de la trek ulam ton gbungbun dem ni juma yo gbungbun la trek ulanu na buka machine mbe yanga ikini ni ki ula ya som nuna aka ki sansan e ula fako ye shibe ikakinati wie de atinsu bo pa wie na bo pa ki kere papati noni e kere ka ke buka su be kebe bo wi isku juma to yiri ite afonza be awi na akuru fitido bo bo karakere bo nyine awuru no do ko ka yo bre no do na sara sara bo ni kuno ile nyo ahi afo akwi nyo afo abra nyo ni injenu ya to ko tana ngunda nzo ati la bar ni osunu ko woro moni titi ka fo babe uko ndi wo nyine juma no do ame yoki ne wati ne kuruko nya nyina akoromani ma meshi yake ya o ye kuruketi la bar mbukasu ikunu gwere bukasu ayande kuruka karo duma ne ka nyine lambam ni ikere papati iwo wano no na akurunya anokpa wula na ti la bar chachi ko akoro duma nyine ka yo brinu na kuruba ko kara nyine awuru no do abrangona ni ku abrashani ku abrashani ku abrangona ni nu ko abrangona ni moche abrasani na abrasani ku abrasani ku ahia wurumbe yesu kebere na kuruka kokoro duma yele karashi bitafo bewo awuru panu do ama wa goda wambi de kebe buto ayirin ba na free pharmacy sawarni inyuru bere kwenga nzanga bibliotheque da wanle ye karashi bitafo tanshido munda ni kuruda ni de kebe oyu dakaka ade adamande ama anguma ya wuru no do be free cte do yiri osunsuni kurobayo alekira pabe ye kare kurudi na fano itiso yeteno ne yekiri emba mjuma adena mana bukurudi inafa
3: kuroni ibayo niwa ibayo mabobunu
4: la voix de l'outil 104.5
2: ye kwa kujo upiele nekibo waluwa na ato chasha nyawanti yo popoko no bupu mchashi

0: La barre pas comment oti ni oti suit de baraki parani bieso fako projet bo itungonina imini woro wa ashechebo yefre 2ADL sava ir soufa anzama bo brini kakaki atinte awurum fakoma mbaram nim bieso bo woro wanu oti nu nyine awurumbe wo yenzara pepishin bere oti suit de tsuma nyine awurumbe wo ye de dokeni bo atu uja meta aburunu ati sonobo awu Wuruwanu kwara ajidanshe ka sono wo wuruwanu fako manjim ingunesu fako iborokonu fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu berebe budeam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekere sanga tunguni fako wo wuruwasu wo wuruwa ipe yengo tika ama mobuno itima yati niningo nituni ayo yiwa pafite ONG mba sheshe do Kipoka, Diakonia, Fada Niger, ni Gore Institute, ni AFD, Irregulari, Isse Gufanoa, Yenin Gondin Sutua. O tissu de un barani bieso gando form mogu form chamonga form sabiebo form ba ukadashi kadashibo ikrika atimieba ni kadashibo ukurofashu kawaroti motishina ikurubuka na mbatuma mkokara na yekorofanie yelafienu na ikurubuka ya fako na saraso na ikurubuka ya na yekurushi yegina abri
1: Anko yo ambam bawu kadashi kienbe bawu bani fako kina ikien ablana ni nuke Nye sangana shinri amunyenye atin fofore be ampayo bawu kadashi pama bawo
0: Kana yekronya kadashibo ikereka yeti nyeba odakaka yenya bawu kadashi ni kadashibo odakaka ibuka sube nje alama bawu kadashi fo un fako baraki jumayobri prefecture na akro konya labari tashi dofabuka su
1: Kana anya nyeba de kadashini cheshe ukadashi msu na afako shi jumayobri bebubuko na anya nini kadashini
0: Kana ako kadashimbo ikereka ati togo nyeba nyobri Odakaka na kurushinu kadashibi akro bite na afako kadashi nyobri Nishin kadashibi ufamodo na akro bite itashi arikembebo bubafuru kabade Ahi kadashini mbo ikereka ati nyeba ndi Ito sangasu bukuru nati ama warenu na buba cheshe nyine kadashi ngo waso fama Nyine dati andodo meri jumabri form ni eshimba Mbo buyo ba ukadashi ni baraki jumawe briform Nya ukadashi mbo bukuro fabo feri uduma Ibuka na yekuro yo ye jumam chashi Yekuro yo ye gina brikanda Na yekuro buka fako ye mye mwokoso Ma amunda awirisu anye nye shi fako nyine kadashi njyo waso Kana anyamfa angu fa ulanube
1: Ahi nwanye be an suti ni iti plus ni asheshe mbe iwula isa ikifanu na bujuman kare koro yo msek iti bude nwanye wa.
2: Zarabara zarabieso yandi ahorma nefabuka yembamu karakosu ansa usi yinanti kayo breba mpaka ye bapaba nzarafebe ibuka yemba mpako fambesu irila shigumayo latrik leo ama umemba mbebula soburu karashi ni soburu ni nzande karashi kobo kayo breba mpaka mbe yepre universite nabuti etudiamni yepahi labar mpama mnansa usi nanti kabateke kayo breba mpaka fe iti centre de formation yepre TTE et wonzara fe o akwa de nzara kuno fe ya yo

karana nyine mai sutek ya no neba neba kare duma adena ye kurson son nyine juma ne moton son zo juma nyina wuro nodo la trique juma somo mo ko soba mbakam de la trique wula wa ekunu shiria nyonyondo wa kare papati bo son son do ye machine mbe e jo son ni ki pa mea o yande son son e wula do ni shimbe ye pa wie ne e kuro dina e yo juma pa mea ni ye pre yiri energie solaire photovoltaïque aya wurumbe pre cte we o wa ko son son do evite ni pam pa ale kira pa dama bu kire bu ke be ka ba yo juma wo ite aka bu kuro ke ba kare yo ni anti kashi juma yo wanu nana ti o iti tanyo wi woda ni ne tanyo ne ya fo shema kikiri su de tane yire la ka ke be awurun gbongbrin gbongbrin na bu ko wula la trek no ni e gina bara yire ta afo ku na yande kara shi be pre se pa tanyo su de ni a to son awuru de la trek wulam ton gbongbrin dem ni juma yo brin gbongbrin la trek wulanu na bu ka machine mbe yenga ikini ni ke wula ya som no ni aka ki son son e wula fako ye shi be e ka kna ti wie de atinsu bu pa wie na bu pa ki kere papati no ni e kere ka ke bu ka su be ke be bu wi isku juma to yiri ite afo nzan be awi na akuru fiti do bu bo kara kere bu nyini awuru no do ko ka yo brin no do na sara sara bu ni kuno ile nyo ahia afo akwi nyo afo abra nyo ni injenu ya to ko tana ngunda nzo ati la bar ni osunu ko woro moni titi ka fo babe u ko ndi wo nyini juma no do ame yo ki ne ngati ne kuru ko nya nyina akoro mani ma me shin ya ki ya o ye kuru ka ti la bar mbu ka su ikunu gwere bu ka su ayande kuru ka ka ro duma ne ka nyini lambam ni e kere papati e wo wa no no na akuru nya anokpa wula na ti la bar ja ji ko akoro duma nyini ka yo brinu na kuru ba ko kara nyini awuru no do abrangona ni ku abrashani ku abrashani ku abrangona ni nu ko abrangona ni moche abrasani na abrasani ku abrasani ku ahia wurumbe yesu kebere na kuru ka kokoro duma yele kara shi bita fo be wo awuru pa nu do ama wa go da wa mbi de kebe buto ayirin ba na free pharmacy saware ni inyuru bere pe nga nzanga bibliotheque da wanle ye kara shi bita fo tan shi do munda ni kuru da ni de kebe wo yu da kaka ade adamande ama anwume ya wuru nu do be free cte do yire osun suni kuru bayo ale kira pa be ye kere kunkun kuru di na fanu iti so ye ten no ne ye kire mba mi juma adena mana bukuru di inafa.